0: Edano, ni nyina sentare fitafita. Na obeba beto me. Na me direct mu. Monko ha, efisa meni me na me dama no. It is a man for man come Christo say when him na me do one ba. One ever chiro. It is once I'm a leader, me na me lead you. Yesu kan ho asem. O kan ho asem. It is a mo fama samone dia. Obehunu sa da no. Me na me da ma no. Na enwankuo bebre. Enwan bebre. Na me presentable to Jesus Christ. Ka se we no mo ne kofo a. Wo suma me no. Wamutie masem. Asa agoro obehu. Efisa enti no kan se. Enti no kan se. Atene for ne die one one ne be bom abu atan enye atan atene for nipa wo mode wo ko no wo mo a leader o kan de for o se so kan de for ne yo ne frene a enwa ne be san ne ho akọ heaven o ho san o kan o se sei e jin ka se o kwa sori shamani a o fam de o tene na ase no so nye ni frani an ka o mresa eti me ana me di moni mo je makọ eti muntie nsamo no mo kwa ni e wa hu ni e wa te emfa nkoto fom tie tie aso aka ne ne de sa na na wo ye ba se se de wani aguye na nka yo ni frani na se se de wani ayedan enkwaje na eni ho agro me since awrade de nsaka na me nyine yo ma mfa me kwaje ni agro da me because miss rojanim se me wu na makoda jem me nye o ti mani da me ma mani da ho bomi chim pose e jani padie min komu da e die na be ma kojai mu me poni ameye na ma nyen so e me ko heaven amen amen one of us will di mechi na edano osoro said the energy bbc ho garanti wiase nyina fe no de mani chi ni wiase oso ho wiase nyina aha gana ha ana obe fa nyanyi ni padodo a chi na meti se se gana wiase nyina gana na dan finfin ye chemu ha Gana ne dem finfin. Why ne ni ma sema make him? Bebre ni. Now sia. This is mistress. I see. Etino jemedi na wie ye ne ne. Memba wasempa na wo dia kọ. Na dia kọ tu fie. And they say, me trim home free Christian church, Hua, Macobo and Sam Jim. Faco told them, like in a home. Now, Unquana Cano, a faso, when Yanqua. Senyam Quangia, men yet Juma wait becoming many merry. Men yet. Sekadie media me meresei me na me ka chiro me nyada me kamenye pamokra no me mpese obekobu nsam jem ba bia me kọ no e ho na mo so mbe dai
1: obeko
0: na sementi mie mpa mu anka se me ko heaven na me se sakira wadwe na benya nkwa ehe fa na wo fa nya nkwa ehe fa na obefa ko me chiro kwan ne se me urade di mesi wo se obefa me so age momo nkwa oha amen ti bra me di asam ne ba wie no hwane po obo nsam je obi ampe ye osa se mempe aha mempe hwane pe heaven over home osura je atumo ate mekanisa asa gro hallelujah heaven.

baby a wu a obekọ Awurade nhyira mo na mo nkwana na aka no ɔmmoa mo ɛwɔ mo tenene abrabɔ no mu sɛ na ɔno awurade boa me na metumi soro no no saa ara na awurade nyɛma mo na mo nsoro no na moatumi anya nkwa ɛwɔ Jesus Christ din mu amen